0: 024-6677-566. Yesua asafo a ye hunu de ye hunu nyame asafo a wode amayen yi obetimi afrɛ abisa anaa obetimi nso ade bia aka ho amayen a
1: ɔsafo nti deɛ na mane gu so anaa meka sɛ wonyanya wotie ne bia ɛnsɛ sɛ obiaa yɛne wosua deɛ wo a wotie ne wo a wohwɛ yɛn woyɛ w'adwene sɛ aka akyi ama wo anka akyi ma wo baabi a wadu biaa nti na awurade sɛ meman
0: sɛ
1: momfiri wɔ momfiri awurade frɛ sɛ deɛ wadu biaa no wobɛba back na wode wo ho abɛma awurade
0: ok yɛwɔ frɛfoɔ hello
2: hello
0: good morning no.
2: Good morning Prince Kwesi Berlin by Nam Katafri
0: yo Prince Mwanon koma yi
2: ina di jam papa pa ta mo cho suru ni ka chere na no kai na fi ni se da ti suma la de ni kure mu a ni na e bit ma ko sura hin ni dey wi ase brenia ma ni ni na no ya kunya ta bi fo ta mo sura hin ina di jam papa pa ta mo ko suwa di ase pa de bre ho me de bia ina di jam ene abe point di ai abe po district ni na sofu imano su ba hidi ni e di aba ba ke se dam site e ho ene ya kwa kwa sun inji adofu ni na mumba 25th anniversary yedi no e ko so so na ya kwa suma se ba di en nyam e ba di sham e da se
0: e da wase ya mumu ni na so mo ni yo ya me nka mo ho 024-6677-566 sofu mo wanon koma
1: ya ndi sofu de na ma no gu so na me kan se ba bia ni pa bra bo akodu bia Awurade Yesu ada so ehwehwe nipa se ye beba.
0: Sorry for bia ba sofo. Hello.
3: What you saying ka wo?
0: Enka wo nso mpa te odin de okase free.
3: Ale pa okase mpa te papa
0: de. Yo e pa chomo anu nkoma yi.
3: Apa oba de emberku mo. Oba de enyum yi. O de ze o ma go abai na chi no. E de opo mo edoma benyina ofomo edoma beka wo me guba na sinya me kan sey izae ni nku a wayira ina omo hwasa na no woka no e di sa folo do mo ba o yi nyina o do ba di me di bu meda enye de bi na o de kosem no wa do wo ba se be di no meda e di kan ku di no enye ni di baba na me kan sey e kurios e suma bo yo mo kan ye me de ni sey o empire cho ba de oba de ti na mo kan me de bi ya wode bo ta empire no ni bi ya na de ko su bu sase na mira no na di kan fo no e di ko oba de ni mo no e be zinka e bu sase e twem ana e bi de ni bi de ta ma na o bu ko oba de oba de ti o mo no e mira no e ye gma wo soro na no bi na na o da ni mu ni e ti di ko bo empire na ma o mo e ti o mo e na mo no bi oba bu sase sa bre bre bi no ye pe di ni bi ya na bra no empire bo oba de ni mo no
0: Okay, okay. Yeah, that was it. Yeah, that was it. Be bi dun pai boss. Ya em say ya em pai bokra ho aja ka ho asempa. So, we ka ya.
1: Yeah.
0: Ya chada go into detail pa.
1: Yeah.
0: Ya de be we ya no nti. So from one nsi na atie fo no. Nya last call be na nyina be we.
1: Yeah. So from ti masa muti awa ne say Awurade butaye di e wo ho ma.
2: Hello.
0: Hello.
2: From Jamaica. Kevin papa.
0: Pato why you know machine nko from pa man dun you know radio no. Na kasa phone so man. Aha afi kasa man.
2: That's why if I'm done for Kevin papa tell you what you can.
0: Ah yo. Tire yente nin kanan say okay.
2: That's what you say. No. Just some say or gen fi do for mo. Baba bua mo mun na di tao nipa baako na ne bisa sɛ saa wɔgyea ɛfi jewfoɔ mu no ɛne amamamfo no yɛbɛɛ de aka bom ɛyɛ baako masɛ mbisa no no
0: ok yɛdase ɛyɛ yɛate paa yɛbɛyi wa no wo ne last caller nti yɛde wie ɛwie yɛbɛyi ano ma sɔfo wede wobɛtumi adan wano a
1: mis agyamfi yɛdase paa kare baabi wɔ bi akyea no maɛ na okay sɛ wɔgyeɛ no ɛfiri gyeefoɔ mu ɛyɛ asɛm a yesu ne kaeɛ